ndani ya Roma. Uwor Ominde Yasuba, salimia Samu Akiaga, pamoja na meya wa Nairobi, Bwana Geoffrey Majiwa.

sala ba mongole yango ekomi mabe lunda ndambu lunda ndambu e na ntango ozali kozwa kosala ngela epangi ya mundu

changi sungu akodi beru wanyalo sungiga kaka kisungu akodi beru wanyalo sungiga Julius de Boye akodi beki wato chula Julius de Boye akodi beki wato chula

0: Suba. Wapi karo nyasuba? Nyakwar pesila? Achien nyasuba.
1: Aramielawa.
0: Nyasindo nyaluo. Susan Jill. Liliana Nyango. Leti Chacha.
1: Aramielawa.
0: Alfonsina Monga. Josh Mgash. Wapi Nerea Okumu. Linda Choka.
1: Aramielawa.
0: Linda Imbaya uko wapi? Roscovia Anita.

0: Ikaw, pilot, yo! Sit na bulsa, pagka ang nara. Kailan mo yung gali. Good na, puli ka ba net? Hindi lang ang binubura.
1: Abinyo, wala, gadi, ano, katatet, kayo. Abiyak, wala, yun.